bene ba pem ana no ba pem na ma sa wati yesu kristo dia me dia e fa so ya kanaman e fa so ya kwanchen e fa so ya kai kristo dia wati dia sa wa bra wa pra o wa bra wa ye ye wori ba ben wa ha wo wo ku wani wasi wo fie wa to wo ya se wa se ka wo wa sia na na ka wo sai ye na so be pesa me ma ti asia se enyawo na wo ye bibie meni abrantie meni aba enyawo na wo ye bibie sa wo nyame ma obi ko ha mu na ne braso a me pesa me ma ti asia se sabi endru me bi abo apo yesu suma ne tumi ma ne yo adoye se mra bi o nyame ma abo apo kasaya me ka jo se me ni enyawo na ye bibie so nyame afa so a ye bibie when you are my home, or be to be my name, or be to be a good name, or be to be a good name, or be to be a good name, or be to be a good name, or be to be a good name, or be to be a good name, or be to be a good name, or be to be a good name, or be to be a good name, or be to be a good name, or be to be a good name, or be to be a good name, or be to be a good name, or be to be na wo so ya wo so ni sati asefo bi pese bi busa se e ya wo se ka bi na ti wa ba ni onya me wa de wa ti ba ni onya na no ji wo no onu an wa ti mi akosu anya ko e wi e wuti mi ni ni wa ji mi na wa ji wo ti ni wa ti wo pa na wa ji mi a

so wakasa na epumu pai mi hey sendani ai obiso yo fella wa ma won pa ka che che yesu but the wind wan wo yo tu from na kokwa wan mu sa ohi wa be tri akom obiso wa je na sa sa sa se ni amudia wa je fu sa pa ka che se ni wura no but the wind obiti wa do nyam ka che de sa I'm not going to be able to do it.

faso bre omu kono omu ba omu nya position sa do do de e wo ho no man de be ja to wo se me be wu ama enye wo papa po ni pa born for anti we che Jesus Christ da o do yen o yo nya me prekope enso jana ni mo nya nyina wo so abofo sum nyina wo jai o se oni panti me ko na ma ko je ni pa e hu de enti a o ye sa de ne go so no odo ni pa e bro ade nyina so na ehu se na ma ne hunu no soso de toso ana e ka ho eni se na onu ankasa na damfo ana ne sueni ba ko aye Judas na obeyi na ma na onim se Judas ebeyi na ma opa anko beku Judas e go tumi na aye ne dia eno anso ho me bom from agunso na owu na anso se me ba bi wu agi nipa nkwa enti mi nim pefe se Judas beyi na ma de e ade a e ya wadamfo unuya ubusuani ukuno woyire se oyi wa mano aya na ya na Yesu unim nyasa wo de unim o Yesu nim pa se Judas be yesa ade no enti omu didi no kan se mu ba kon ebe yi mi ama mu ba kon ebe yi mi ama na obi ebusa mi a we si mi a Judas kan no se waka wa na waka enso wa nya ne hwe no de kan se Judas de ba yeso be ye no ko na ko ye ampa ampa Judas freedom ho na okudi asojafo ane wo asore den no mu ho no ene farisee fo ne bi anim e ma Yesu mra okọ Gethsemane no okọ akoyi no man pa na Yesu nim na yade ya se obi a unim no obi a ne ne kọ na ne ne ba obi a bi kura na wo boa no kwan bi so na sani pa no wayi wa ma fa Yesu die fa ya mfanto ho na fa che na jai ni pa no ono ankasa na temu ebe ba ne so ene de ade toaso no e Yesu Kristo the horrible torment of the soul mind and everything is entire being at the garden of Gethsemane amane e toaso a Yesu no e Yesu Kristo amane o fa mu mfa ni nipa due nyina ne bibia kwan fa so na ohun amane e wo Gethsemane me kan kakra na enhwe Matthew sempaniti edunsia adua sansia kosi aduanan ensia Yesu di wonko ba bia wo fro Gethsemane oduru ho no oka kire won se montena ha ntwen me na me koma nim kakra akobɔ mpae ofa petro ne sebedio emba ba nu a won edin di yakobo ne yahane kan ne ho ne wire shaase hwe na ne ho so yira no tie pa so ne wire shaase hwe na ne ho so ye dai e yira no o ka kire won sa wire ho hye me kra so de ko owuo mu awere ho ahyeme kra so de ko owuo mu montra ha na mo ne menwen na okɔ nanim kakra na okɔ nanim kakra nanim kobutu fam bompae se maja se betumi amakru wa ntwa me ho nkɔ nanso de wo pɛ nanso de wo pɛ na enye de me pɛ na osane ba suafo ba sanu nchen behunu se wadeda ofre petro bisan se petro want me antena ase ne me anwe don hwe ba ko pɛ mpo monwen na mompae na mo ankɔ sohwe mu honhom pɛ deɛ nanso honam mmerɛ ɔsane gyaw hɔ kɔ bio mpae sɛ magya sɛ kuruwa yi rentwa me ho nkɔ a na noma na wɔsɛ me nom a deɛ wɔpɛ ɛnyɛ hɔ ɔsane baa wɔn nkyɛn bio bɛhunu wɔn sɛ wadeda ɛfiri sɛ na wɔn ani kum yie ɔsane kɔ mpaebɔ a ɛtɔ so mmiɛnsa soɔ kɔbɔ mpae kan sɛ asem krona osande ba suafo won nche be ka kire won se afi de mona na mo home hwe e don no adru obe yu ni wa no ahye ne bonyefo won sa mo sori na yenko mo hwe de ori mi ama no na oreba no enti Yesu amane a ofa mu bio ene wo Gethsemane no no na wo Gethsemane ho no empire wo koboye no ose awira fo ahyɛ makra ma ɛde kosi owuo mu awerɛhoɔ ahyɛ makra ma ɛde kosi owuo mu ɛnti na awerɛhoɔ kɛseɛ paa ɔsɛ ne ho yera no awerɛhoɔ kɛseɛ paa ahyɛ Yesu ma deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ na wɔ Gethsemane hɔ no mfonin a deɛ na ɔkɔhu amane a ɔkɔhu no wɔ asɛnnua no so no ɛfiri Gethsemane hɔ kɔ no nyinaa na amane a ɔkɔ famu yaw a ɔkɔ famu no ɛyɛ sɛ yɛyi video kyerɛ no no ɛnti na ɛyɛ adeɛ a na ɛhu ye ɛhu ye paa ɛhu ye paa ɛkɔ no yɛbɛhunu ɛnti wɔ se